Amanat Ali Khan, Sunay ay Mike Diamond sutsas egi labatorura ay egi libushol chaye chaye. Ando Radio Romano shaishunen aktualne nevimata, artiklura ka ye rompenen penge gindura amenge pa ružne buča, romane paramici pe ružne romane dialektura, ay vi romane gila sarajes anda amaro muzika ko programo. Jas mai duran do muzika ko programo ai lunja rasles gilasa, jas pala jeseste kai si ye cover pe gili katar Michael Jackson, kadi gila bel e Daisy.